boy and pa boni na wonyum tu imu. Ene jumedia e di nyina no. Caption no e wonyum tu imu. Yes, renyankopon se. Wa mu yi e to twene no. Wa mu se mfaso ni e nso no. Wa mu se yen o mu ntimi ni e mo bra ma ni ye ye no. Wa mu se e ka ho a e ye ye no. Sana nyankopon ye ye. O mu be jina to no ma hwe yen. De na mu susu se e be ba ye so no nyankopon koso ano ndane no. Se yen no no mo. Kita dwem bɔne a ɛnde de wo besusu bɔne bia ɛmra yɛ so na yen kita dwem bɔne ɛnsususu bɔne ɛma dwɔ mo bɛyɛ bia ne hyehyɛ bia dwɔ mo ayɛ dida kra pa manifest no ɛmpu nkɔ wɔn so ɛnda ne yareɛ wɔne mo sika nia wo bɛpɛgya wo wiase no wɔmfa ntɔndro nom wɔne mo nnum ndro na yare ne mbrase Indra ni sa ya reni ma wano mumine so Na mumu se omudi omu sa kawu nyankupo weni Misi so Eye tine ni e wa unansi nyankupo Mi uo bia o tine wa unansi ya Neni megua si da Che diebe che Oha uni diebe ba Intratu so ni diebe tratu so Ya reni diebe

0: onu asa ujidia wa Yehowa nyankopo mu a ana esum bia utisha se ujidia wo mu a ensum sum bia nka ho wate amane ne de bubba amane mbra but na jidie ni enjampa boda se nyankopo yema wie kura apo a enjampa boda se obeka wano atum wo nyankopo kese ye hun jaya frew ja Yehowa nyankopo afrew koso na kro jidie mu na ma wakuma mu nte wiye obi boni na hu se waye ne boni a wafuma kosre no kwane nche na sre no fa no fa nchao se wanfa nchao po a wa bie wano aka nti ye wo wade achao emprem wakuma entwe ma nenso ne mansa na nyoma ni bi wa beba no na kechi ye wo ankoso ambo ye homba no mbo ye chidom ontutu ya na mu nsisiye Oyi yen fifidi a yosum etia yen. Na wana a wosum se fidi no. Me pache sa onu anko ni paku anka sa osum sa fidi no. Enye ne mami enye ne papa. Enye ne iri enye ne kunu. Enye ne mpna bi. Enye ne mbebi. Onu anka sa osusum se fidi boni no. Onu anka sa ntum. Onu anka sa ntumo. Na eye da wedi eye nwono so ane watene ya sa na yesrese ewa jemaye ye nka wan ya no ntum be bodi akosi se bibie mu no it has been you and only you midi ndi pokuya 101 papa bi pokuya wendi so meje wo so
1: bisi obia ni ho abrebia mi o mu bi o na we na da prove dama
0: and then we relieve your oil for no wa ha na no mo betwetwe nkomo kakra sene so se adom fm y2k jams ne baso on the 2nd of October na ampaye ebedwa se mo amunim se ye ne de baye na manfo suaye oh yes adom fm de mo amunim the whole world nim se ye event station into event bia ebo ofem to ofem a amafo asua omo ye no ye ho eno mo peke ye into say ye se ye ye bia na e wo so hu say ye ye with class ye ye with dignity ye ye with style

0: no no de ni si bia pa wo yi ni pia ma ni pa hu se sebi obi sa wo ho na edu ba bi na yi utu twena eya
1: o to my old boyfriend
2: and we will go